Sahabat budaya Luhulun Talo, wau mongodula amongo tato, otawa maulanto nga amila, stunting ito sabab ulio iilangi gizi, wau nutrisi to mongotilo, to masati mongolio hi ombo dula awak. Neambo, medungga to tau kikingo, donggo to rarawati hepo o damangolo. Alasani uwe olio mao, mawali sababulo stunting bo ito, de uito ito infeksi u medungga to u mongotilo to masa ombo-ombo daa. Ombo daa donggo ta dulahu kiki, butingo pikilangi, medungga to oli mongotilo, motutu dipoto wakutulio, wau hipertensi, meambo luhu molanggato. Uwe olio mao, dilaruasi mo otapu layanan kesehatan, waitio olo, u beresi lo tambati, wau beresi lo taluhu mawali waitio puyu, to morawati tau keke ingo. Stunting, wau o ilangia lo gizi, dila bo mawali puyu to umurawati sehati lo ilanggango. Uito olo mawali dalalo polibaya lo ngongoto. Uito olo ito mawali mo oboyu payango pongotota wau tolopani lo akali lo takeke ingo to udamanga mola.

Mongo dula amongo utato mongo tilo mongo tiamo limbata lo UMKM ode sistem digital boti dilabo tolomodu momali a u popolola dilo wau mopo otanggala tambati pope humalo wolo utonggawa ala lo teknologi bo u odie boti memo obantu olo tahi olio ato kalaja mealo to usaha to mimbihu mopo tu udu tilapulo mooluasi to umok nga tuludoi wolo umo patato boli melinggahu tahi olio ato kalaja muali pola huli mo nga tulu waumu kumisi barangi upohutu tilapulo sambe upolaya dela tilapulo mapohutu ngotambati wauma dulu dela lo teknologi digital tahi olio ato kalaja olo musi mohutu mao buku polula dela doi lo popehu wolo umo patato wau mo ilangi umo talawa sababu ma tongga-tonggawa a lo teknologi digital tomimbihu ta mo pohuna lo olio aboti ma mo oto duo untungi oli mongolio sababu timongolio lebe gampangi mao mo oto duo tilapulo UMKM walo halaga laba-laba lo tutu o ata wau tamba ti popotalia lo lebe membidu wanu odito huna lo ungo aami labotie mawali mo olahe sewa wolo umo olai atilapulo upalaluo lo tahi olio ato kalaja lo UMKM wau mamongohi untungi lebe data ode oli mongolio masatia botia mada data u malowali diludu ato digital lo UMKM u mapilohutu lobang sentral to Indonesia.